0: Juga poro mo kami ulya. Roa, rarabakan doon ako. Ipokabusumi, nipokomi, kayo mo maya makamukay niya. Berpapamoje.
1: Berpapamoje.
0: Beragladang po dyan kayo kayo bahasata. Alane mo malipo bahasata. Tanrapakita, ante nganang-anang, ante rawawata to kayo niya. Hai, nito ku barisema. Botano balikitan boto. Mokai limo.
1: Kayo mo maya makamukay niya.

0: Gaporomo kami ulya. Roa, rarabatan yung lawan yung ako. Ipo ka musumi, ipo kami. Kayo mo maya makamukay ni. Pirpa pamoje.
1: Pirpa pamoje.
0: Paragitan po po dyan kayo kayo basata. Alane mo mali po basata. Kanrapakita, ante nganangan, ante rawawata to kayo ni. Ay, nito ko barisema. Botano, balikitang boto. Mukay limo.
1: Mukay limo. Mukay limo.